0: baba nipe $1,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa $1,000?
0: Desa? Unasema desa mil.
1: Desa mil. Juu, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikupatia desa mil, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ngichuchue.